0: jangde
1: ame to senino su sene mardoche maraba yang senena tala kano semedian firma titam sir lam tala bi se liura ko dai da ni kai ponga sen kai se ama kan su jakdong na baywa dona dosen lai adai hay gano do hay liumbo firma ko boy do ko gama kai no bay ni wamno do ay ma su wala no nya ding yeso sen tawa ama ma kano kere wobo ti bi lai blam no jema sen la din ga yeso no fermi yango birjar ma kay bayel kan di ganno dunya to ko kon ga somno fer yam ko birna di nen pa su sen day ka woro fer wi tungil tego nat jam nga sidi emmanuel bi legi ma walya ngo so su sen do wi tego nat jam day di ganno jam hay sbo gel tego nat jam le bi gamat len le legi ma tukura ama ni he jam no la may bi ni gel tego nat jam naw do bang lay di ndaka no ba ma ko lando tang ma sen ni wer ka no ba di ji ma ko kan sa na ti bi ha fere na bi ni de adai de ma no no kan ki de la blam no ma ka pe ti bo bay wa so su se ndai ka ore no.

jon yambo do rox de barda fien sen wop jang la boy lay blamno ama kama gano nyando hatenen mo ka ferma sen wop boy taw ti tam sirla ma pa jar taw ra god kod godé de ma gano wursel la gano wul mang do wem day do sen sino bardo shi gano for rox ra ndo ka sulay ora sending ma ka kaybe na ti tam sirla kay ko le may ma ka kan mo jak donga ando fer yang datis bod bar na baywa su sen da jarma kap radio tiad su sen da jarma kada ci su radio tiad su sen da jarma kada pour ko ting ma dak jo dai su sen wiri jor ma ka wode kne kan fraternité ti école de théologie supérieure ma fates ada ti ngil sen nimtano diga no wiri jor ma ti kak mi ligue ma jamena wiri jor ma ti groupe gredia farsha kana walia 1 ma gor barja xumar wa rahma rawge de lawma bulja kan fraternité day diga josel ka di ma bay bitu aday ama su seri day daga jom ram nyado na ko barja xnama anno na o yingi wo ko dinin ma kano aba ko de kine fmr sen na ma kano jom frigit be wer kana ma hay ko selay mo kayno day ji ma kano hasi benin ma se ma ko yeso se ma ko ba kala no ri ma daga ko pin ponuma jom bon wo bayo so do da so ko ma tum su senena

La onka summa sana la onka kigi debe ni massa non kafi ka ni gi sa kay sa li ni fi lop na ka en fu do ay bureau le bo sina ele bo ay sa summo cha wan lo na sa kay sa li pidangana sa kay sa lop non kafi de de fane tigi ha kay ni gi sa la kiton su ki la ko nge yan marki gi kigi debe ni gi massa non kafi la onka ah la en ni namo ka en to firingolo ka en gum debe en e saqasi yordan goni lawni fulki ten yerdale kan kallon kallugo jiya kayni ki e humene humay la barna la samaje e jang la sama do la bara kay dom gayni telem gays ke sum sabuden de len chosti gange glom lokam gay momat kasara gudu matulit kayenti asma o mamat tabak wa kayen hen de danan farala kayen la danan mun gay samara tanta be kayen chap kala mun kayen lokam gayen wa kayen momat kasara gay ganji ke sam ngom yom nam fet kayen mi jimtan be maji roje kini ko mandere na la mina no jabru mor goron fe lo vindia so matan ki de be lon e barbalam ke lan fulaya pour ta ka fokamaide ligi joy asma wu kartolam goyo

Assalamu alaikum na isa kan yitem ndiya ga karkala on studio on fadoro de chat ga gna ko janar karkala le gitena no barngum non son tan mi ndini me nga ajilla me chan rama sey na rak ja wa ka ga du ki yu ha gara ka yam wala rang do je ko radio la belle e pido di be ra kamandu en ko ne chat ga ro abi ne dida isa bi som ko ro ide kere kam tan na barngum non son yo mu nga la mi ngi ko la on de cabinet technique ta dem no wa ka ser ga mat ne no barngum non son yo mu yo da ya mu chalon mi ngi kidi ga kin yam chalon technicien dal mo mo chalon ngi chan ga mahamud gasara ay ton macoral degram ngi ciirga asma mohammed tabak ko rewoli ngi de ngi cianga mohammed ali go day dran ngi ngi ko rawnde kabin technique wa rayon dreji dan tan ngi macoral ngi dum ngi cianga jimta roji lunga cella micro ga abi habar ngam nan go sande tan mi dreji ngi ciirga wa ya ibrahim mohammed momi nga pigalu ga kamoro kam gum ko mon ngam ko bal ngam kabin technique de tal dum no ka sa dami ni mi ki ga ken ha kay re hordo mu ko mi

wate day mako ma nor balin chap gada yiri ko manani le basa kani te mindiaka kal kal murum ko makara ko halro la velle bidu di be abal mun wat na mu ka sadin mun ko matane no hum wan ge day son dio ille huba daw yu duge ko manani le huba ay jima murum ko makara ko bulin gire son dio mi yoge kere ngaje yaru ko mun ko ko ndaka bindi te gini gata le mun ko sadin matane no bar mun ko son dio mi kurum no nar yar ndemo chala la ngaddu mo lungi chenga mahamud gassara ay ton ma chala la dagram gede ngi chada asma o mahamad tabak day daran ki ngiade ko ay tonam inshallah walla wali ngi ngi jana muhammad ali lekini ko non da kabinet te gni ngi ngi ngi matna bar ngi ngi sandio ma wara yon dirigi dan tenio ma chalol ngi dum lu ngi chen ga jim taroje lu ngi nata ga bar ngi ngi sandio nar yo korum nar ya yi chen ga day ya tilem ga yus ngi nata nar lu ngi naka ngi ci ringa o ya ibrahim mamata mbomi ngi naka nagoy gre wa nga la bele pilu di bi ngi chen ramose na wak kal kala ki ya wak ha ga lu ki ya ga ra kam ko mu kala korum ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Corntagal tax fa hay de fa damba du kare ko re aga de fa na to yam farli mu boy mom bassal gitu wa boy mom bassa na ki ginga wani gollo ministre na almay halina bu may makana nam dalu koygina cholen ga ndax mayra algerira Quoi qu'il ne soit l'engagement de Mère Algérina, ça m'a fait quoi sinon? Ni ça m'a même gaulé, car tab masia m'a gaulé car ora. Ani bara Azimba ou si m'a même jamais nana, Azimba les lignes sunda. Car ana, soum bas m'a gira gaulé hal carta car ora soum bas sera. Toi masia m'a gaulé, Azé katjanga ni pouma kan kau. Ni kan data. Sama emang gula, kalau tap nama kayu bas mamba Algerina, by usun umina. Asin jatuk tesis cuchu orang gulum ministerna, alamai halina. Asin jatuk tesis wani kay civira, ora somora kade kay tutuku orang bas mera Algerina, orang bas mager chatta. Ani nam sama emai foksu Algerina yamana Muhammad Bukhari. Nam ti apa? Bas mera chatta, orang bas mera Algerina. Akut semua sih raka lu fuga utar si seta. Ni kain data nambah uli mutokka. Bar nambah uli tokar ni kita punggal lah. Mamul basa mapi bingil lah. Ni Marshal Muhammad Idris Deby Idno. Nama sih aku bim Malia. Mina na hepam bah. Ni kain data yal mai masih kade lam humbas masih na. Azma babramu sumbas majir kanga tanin mai. Ni tokkum golle tangmay ni pembana suwal kata kay wulla kay irira toto mbassara kay sa fimo mbassana hala asiki jang tok da tan pou mem kana filgiya ni hotel ya ana radisu blur samay mun golla kay tab namu mbassmay gira ni docteur Ahmad Budu Muhammad nami samay mana malfun sundana azeli tamassana ba ni punan tu ayam fidi ali sunda nana mina tak kenal ba bas maigir kar iri kai wanda sama regli bas ka sar or halang telim bas ka sar titar halang asi afi usen di kwasi ni civia mina tapi ilin nana bas maigira tut fok ni civia ni ma sam docteur Ahmad Budu Muhammad nam den asi sunisia ni sun mairan ba Samaira gay likang gadi. Sundum basar liginu kikidik mata nu chivu mata. Ko chivu data sunu wa ugu kosiya jun sunu Samaira zlata su kisu Samaira zlata mai. Yemaira zi sumai su Algerina aisa zmungalan wani. Nika yal mai ma asika de galam mubas mazirna. Asin bak lazir mai asin su mas mai girin bak mazir mai. Hin dok ilina abi ni maga maira anpa. Ko varman hin sam kot sat comme tini indi sunda kay heppa kay wula mbassa unda durmay ministre souli sunda ministre may nga lar docteur ni kay chita kay chilla utama mausu mbassa habgira bu may makana mari azifitasiya fi mayra azifitasira akolin kay lamar docteur humbas may gir tanini sok larazi kaf wazirana Cilau irira ni tew. Nana cili irigun badi. Sana tamli tamu. Kol iri mambara. Kaset umay rana. Mafin kwa mumay. Mafin kwa mbir kanadi. Cili sana ang. Cili sana. Nasi kakangani ahal uli nama. Malasi fun doktor. Tokani doktor mayma. Minister mayma kaltar doktor utamba. Abdel Majid. Abdrahim Muhammad. Nami sa mal fun tokana mal mayra sa mal fun tok malena mal fun tokar wani minna na bas mayira az halini sok limay mana bigin maga mayran ba fun kadna chilla ni teura ka ugi man suni civia ani sumay suana uli tokana hala ni su antuli sunda achil sun asina ni ko sai asina zai fasu usi ki ko civime hal tasigiyo Samaira zai wadai umbas mayir dangara ci via ali umbas may gira kol na ta as ilad may mam nam docteur abdraman ministre na abdel majid abdraman mayne na min ti olo anba irira lig kag ci via ni bas wula ana ambas wula ni ko suma suwana ngari ka cilina hal ta siga sun mayra as ilad may dina as li sun may ci virani son li fisin ci li ci vir mayne ta zon de ta sidi mayne bassa hin wul ko lu sun da sun latta ku fanir mai bo mon bassa ma to te ganna ani simay man jamina to ko ngalla hin aliya na ya ta fidra ni to mai ran ba sap ni suma suana kol ka sa fina bas mai yir mai un bas mai ra egyptar mai ani to da ta su min tar katna gitan disunisin puma kante azagli sundanu simairan ministre mai vayi panarom bas mai danga kolkay korfuta hawli mama tanga mai ani suwan yalla ga idi siyara kai sa fina amba hum basana hum bas mai girlay hum bas egyptar lay azagani sunda azin min li sunda tarika arba azifita sey tok te ay ciwe ani ga ndak mai ra egyptar ani upu mai toyam karyena otel ne toyam teona pasamai ra chakwanda awan da asan ba fita zini fun tamaira zini ayko duka hal hal hal hatta ikata sai zina zin ba chaba zin aktasiya as chaba zin aktas chakamba yini kazini kanga fokasiya wala uzu ko kwali yin chaba zin chabin dolasini magara dolmairin dolasu magara hinan juna niga irira umbas mai egyptar mai ira umbas mai kanga tanin mai ni secrétaire mai ma gwalna ambara malisu nda er ministre ma fay panar umbas mai tangara yamar mahamad isa zakari ni semay ma kalisu nda u asina gaumai ko ma umbas sana ni na kidak nam tabna ka ni telem guys ni semay mana nam iri mamai ani an art gin man charisole na deni fun sundu konon han ni kai gira na tua technicien ti sole ko do
1: Liga da Vangonia na. Chipol Zenga, Paria Mukom, ta ta ta ta ta ta ta. Sani Machona, Angri, Wotan Kulmina. Mozina, Yoikikolo, Mulla, Gatia.

0: Assalamu alaikum jamane denade nyemena fada radio chadi ya ko kalkal girtino na fura radio ndara rona labande ku yari kin galla ise kin tawdo wadi kin udi da ina ko ngu findin lukko ara kon na dige ya karanu yiji fannin mar labara de karanu jidu ko fannin adi watte hanni ni na ga da firinjirde muta bulandin shin firinjiro mun tram na saram mana ya na di ci awro dus karada kabin tek digin di mamud gasara korodo wate shikidan ngasa da ina na di ci samweru durin kida ye reji dan tan inde dim ta roje injire ado adi kino tan ni 500 meter gredi ing sinin ba hanne ni na ge da fi mikron di ashta baka no so koro samru da ya la bar nde ko ya adi kingal lai se di kranu jir kuno fanni mar la bar adi kranu jir kuno fanni na di kamin teknik re leni na wate sangwe bi kyari chu so do ni kamin teknik
1: alle yo am do samata aji papa